Ne urin te nga po ngayo, nako nara karake ni kao nga nga eke matuto. Ang kaisa ng kawuyana pia wasintay, ite mani nga po ngay. Yeng kwa te mene te sakawa, ayag ito kini papa kay tahari ni katwa po. Inanin po ngay kapes, ang kanayo kin nakawa, apon na kia pa nana. Akiya na mani, mesite na nukawa ki, o tiya ki kukuri. Ate te yometa, onta ko. Yerang kaya pinti meto at nana kong nakawa. O ipon na kia po nga nana manangana. Mete sa kawari, iyong ay wingari na nun antak. Yataya pa merawa, iti ime tuan suoy, kinura na nuya tukurek, aki ako kure in tataning, kintoto na nanuya. Ay ngayari iti ime tuan wakin na ronari. Di nga pong tuwan ay muin na nakakatayin na kaway ka mais, ayaw akin na kawa mea ko na na, erangin rawata. Di ondi kiti mais, sari ako na ni kamaraki, yaya na usu. Ay ngayari iti pa ya karoya, ya mga supaya, nakuya tukuraki. Kaya kain dali kina. Eng, ntabitay, ako ko na namin kina meong paka nga kakinti makurikura-kura kaya kaya muna. Puong na kaya kanwa ngaya, meti toto na kinano. Meti toto na kinano, erangin ni mga karuiroy kini powerful. Tay paran na nyo buki na pantipong ngay kang hakiya na nuna. Pakwaki ko na nataya pangaya ni nga pong, e mga peswata na ay kakukuray. Ayuam karaki, kawuyakin na suntayin ti nga pong ngay, hari ko na nang ano ko, muanan nampung nga po. Tikiroy awag, metukukuray.

0: Israel Vibration, The Same Song. À suivre votre chronique en langue Rofi ou Vahara.
1: Ara sa popoto kam ne mewa ken te nga po ngayu pon te te the one stop ke ke te Neptune Pacific Direct Line ke te NPDL are popoto ka ra ne mewa ken te nga po ngayu ngay re sana te metoan pon ko kyo ka te tai kan aro na pa ye te mararan na ratare pon sana ko ka ri kite te ngora na kon na rong rong responsa te tai yung kay pon suai ko sa utare pon ke sana ko ka ri kite tai ngora ke nan di ka responsa.
2: Melody, Melody, we're going to do that cha-cha dance.
3: Ya na ko bakana mo bongin takapo si Roy. Ako tayo patera.
4: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
3: Yung kukuray na lang na magkampana ay one-stop shipping agency rin na lang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi kong koi tiyatay na ini, ari yay na lang ni kanira na kapo si Roy ay pamekilipes. Inawaki takapayera ng tipong ay, ikaroko wapi mo ano wan sun, wawa tiyanga wapi mo ano wa. Awa ikay kay ni pere, ay kakay na nwaki pa ko na hindi.
5: Dawana, tiri tiri ni mea umente pui me wanu wana konu wapui me wanu wati tiri.
3: Wowa, enarang inta mea ruam tete ni metang on tete na pe ni kiripes on koropoki na pe.
5: Tenuma, pues si ata ina ina ika kata wati na konte kapos kiroi.
3: Awa, kona suai ni yein, kwa suai kariki on ipiko uko una pe.
5: Ni mea, eisaki am record mente police.
3: Onowa, ponte kiripes nkwe o meni mea kanape yon kiripes.
5: Isuwa, yaki katawa kita tayo na ine ASM ila taka po si Kiroi, o men san tawa tayo kani kay.
3: O, ay taka pene, kuna rin ni merun roi, o men tau roi ni iria na waki ni kapene, taka po si Kiroi.
5: Iyan po ye, o ay kay pahaya ikakain na nwaki, buki ni kapene naram.
3: To wana, pon the national ID card, get the passport, payo data, get the birth certificates.
5: Wowa, the medical clearance.
3: O, ay taka tenua, are pon the police clearance. Ibukin sisira kime kame tata, o reita kime nakita peyan tapo itay. Ndiopi reita kime Agnes Twin, nana email e om@obi.gov.ki kinte tarapon, isu anime wakia wawa towana towana wanua tenua. Ke isu anime wakia wawa towana towana tenua ruewa. Ke isu anime wakia wawa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa, onowa nimewa isuwa.
5: MTCIC, pesa nga yari pepe, yonde email address at pieripepeheadscommerce.gov.ki. Kitari ponia, tenampa, e isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa, waiwa, awa.
3: Awai te one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki ken te tarepuan?
5: E isuwa ni mewa te wana wawa anowa, wawa wawa wawa, ke isuwa tenua kia, ni mewa tenua wawa wanua tewana!

Tay ta parate. Tapos na may wakin, tay nga po ngayon, sa panwakin na pangkain po sa mayan, tay yan tarpon, na kung naranampa na isuwa na may wakin, tapuro wawa, awa isuwa na may wakin. Ngayon, tay tayo, ay mawa, tiray ni kiyo, na kanta ni nga aro ko na utarpon, inanante, tapi wate tay. Kaya na ko, kwa kito kinroni na naran may wakin, tay ta para, kukunan nori naranampa na isuwa na may wakin, tapuro wawa, awa isuwa na may wakin.

0: Aku pernah ngurah nak kena ran mewah kente inga pungyei, ratain kayu setapi nua wataki nak kente tiawa wanua. Kaya ngaya detai tapara, erang ni paisi detai ke, erang ni piri-piri rangan detai, mengayuan kawain anak bangkain roro kontok kena tene mewah kia. Ngaya de, na pun kakantan inga hari kite, roko na utari pun, nanan tapi wate tai inga naro na pae tei metuan mara ra utari pun, na menga kawa kari kite tai na kona ra sabopo toka arawa yu. Arawan ka kagusta tene me wa ke ke te the one stop man te ta yung kay te me ton pun swai kos mo te te tare pun te kan tani ngapa es wai de ke te te merurung irom ke ke ne ko wa ki to kin ro ni ra me yon na te a na no rang kan ne ko sa ai me uri tene me wa ke Mauri, tene mea wā kia.
1: Tene mea wā kia. Tene mea wā kia. Tene
0: mea wā kia. Kona Mauri nkwe tene mea wā kia.
1: Nakala ni nais.
0: Kona Mauri nkwe tene mea wā kia. Aku na mewah diri kita, dan mewah ke ayo. Terangnya ya ki, kakak wong atau wain aku nana tariponi ke. Te mewah diri, dan mewah ke ayo. Mewah diri, dan mewah ke. Taran nei ke akate te tare poni ke me to ya kaka wong na konna na radio kanaru na pa kore isira mai kan nko ene yon na pa akiam de radio nte nga pa ngayu ko kupon na ta na pa amma wan ke tai namma wan ka kapu sei sipon wa ke na pa ngayu amna ran me wa ke ngaya re kwa ki ro me kanaru na pa ke am radio na kona na pa ndongo pa nam am kora ke kora ro na ko me ngaya ke si men ndongo ram na konnam tare pon sa ki na konnam radio Kuna kuna ni kaya kaya kaya men nam taripuan. Ngayon rin tita yayo, namin nga nora di karimuin na. Kwa mga pun katarakim na kuna rimuin na, kaya na ko kwasan nori aranam pa. To kwa kiyong ngungo te tepana ke, me ingin na ni. Awa kita ka nga pa yapun ng doyle te tepana kuna nungo panamam kura kaya ke kwararuan ako mga iya. Hindi nga pangyay. Sina nora di karimuin na.

Taita parang ko yan ko corona in naran mewa kya mga mawa na petera ining kay na mga norang kani au tare po na kya na kunan kos. Mauri tene mewa kya. Mauri tene mewa kya. Kona Mauri tene mewa kya. Ay mga Peru na payo ke orang meta ta te te pana ke kero na pa ko ke ke ka te te tare po na rang roi dei menta me ruat pana me kan ne ke mente ta ye yung kai te me tuan pun na ki ke ka te tare pon asna mengan ora de ka ke me na

0: Taranepan po asin te ran me wakem te nga po ngayo ngay ren te tay ing kanya pon wakan po po te tay senang kaina ran me wakem kan den na ro ro responsa takan tani nga pa ko yan ko san ron at me wakem ay na koroy kan wan te te nga po ngayo ke men na ko nam katikiroy na ko yam koroy ke ko kwararuan ako mangaya ke o ke po ko pon me ka mangaya ana te te kiroy diki kaya ko rarapan dito kinara ni mewa ke may kanne. Titaya yus na ko katitay na kon the one stop me kapenin ko kan na narungurung o yakay na napera ni mewa ke bukinday nga po ngay.
1: Meori, meori! Ugundu de cha-cha dance!
2: Yan ang bakanya na pungin takapu si Giroy. Ako ati na patira?
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene.
2: Yagugurai nanan ng kampana ay one-stop shipping agency rin nanan na na-sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi kong kwa tetay na ini, ari yay nanom ni kanira na kaposkiro ya pa mekiribes. Inawakit ka pehera man tipong ay, ni karoko wapi mo ano wan sun mo wate nga wapi mo ano wa. Awa ikay kay ni pehere ay kakay nanwa ki pa kwa maizi.
4: Mente pui me wanu wana konu wapui me wanu wajeri.
2: Wowa, enarang inta meru am tete ni metang on tete ane beni kiripes on koropo kina.
4: Tenuma, posi ata inai nai kaka tawa kina konte kapos kiroi.
2: Awa, kona swai ni yen, koswai kariki on piko upo unape.
4: Ni mewa, eisaki am record mente police.
2: Onowa, ponte kiripes nkoe o meni mea kanape yon kiripes.
4: Isuwa, yaki katawa kita tayo na ine ASM ida teka boss kiroi, omen san tawa te tokan kai.
2: Oh, ay teka pene, kuna hini merun roi, omen tau roi ni iria na waki ni kapene, teka boss kiroi.
4: Iyan kwe, away kai pahaya ka akay nan waki, bukini kapene naram.
2: The one up on the national ID card, get the passport, payo data, get the birth certificates.
4: Wowa, the medical clearance.
2: Away teka tenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira kime kame tata, o rita kime nakita beyan tapo itay. Ndiopi rita kime Agnes Twin, nana email e om@obi.gov.ki kinda tarapon, isu anime wakia huwa tawana tawana wanua tenua. Ke isu anime wakia huwa tawana tawana tenua ruewa. Ke isu anime wakia huwa tawana tawana awa tawana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa onowa nimewa isuwa.
4: MTCIC, pesa nga yari pupu, yonde email address at pieripupuheadcommerce.gov.ki. Kitariponia, tenampa, e isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa, waiwa, awa.
2: Away the one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki kente tarepon.
4: E isuwa ni mewa tewana wawa anowa, wawa wawa wawa, ke isuwa tenua kia, ni mewa tenua wawa anowa tewana.